Bupati Pak Pelunggu Senamian sak masih begawian Ele Embe Cebu. Sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan. Bajulu Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.